Ba ishe go birigila da wala wa ba wala wa ba ka magana ba ganyana iyaka.